Banawashi. Hey, Tiki Banawashi. Ah, yeah. Sai na roda, fula na timidez.